oki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo feran o ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan mo lohun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli ina ni today is 09/07/2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin ka bo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan omo olohun ni bi te ba wa come e ja mo bo ni bi pepe yi e ja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese o ni bi te kunle si mami ati bi te dobale si e je yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe e ja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko mo ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo olohun fun gbogbo eyan omo olohun ti olohun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo olohun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo olohun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo olohun fun aye woli odekunle Epaphras oba to ni a mo dun oba to ni a mo be oba to ni a mo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soke ko mo ko lala.

0: yago. Baba mi ologun ajobo so be. Jesu ologun ajobo. Emi mimo ologun ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati elodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni ehn, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo, ngba to ba tu akoko. Oni to na yo soro jade, enikan ni mo ti maintain mu lowo. Ewo la bi obe. E jade de gbugbe eyin omo Olorun nibi te ba wa. E ja ki hallelujah nla mesan. Ka wa si ogo meje si. Mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun. Meje yoku yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to se da won. Nibi ta ba tin ba layo oyo, nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na ba kun. Meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyo nda fun o. Yo lo sodo awon ireti Olorun tun fun o. Mesan yo lo si odo gbugbo awon ogo meje yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo. Se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saduwa yi bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye injo je mo ko ni ojo ayo ki wa se ko ni ojo ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni o tin ba ti ju aduwa kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ya musulumi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o rin ti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa to ni ani seku in the name of Jesus Christ o tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo fi se eye lowo eye ni I mo fo ni mo ba to ba ti le badodo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ni o ti so owo mole o di owo mole elomi o lo ri owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ran ti laye Noah ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati Noah ore eyo owo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo lo ni eye ti fo lo ni nawo kapẹ yi owo ti o ti rowo ri tabo rowo tele nawo bayi ejuna makwa birada asha mo pase fun iwo eyin owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se cage nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogun to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa awon shop di owo mole o ti ra awon epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogbe to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbe ogbe ogbe oya gba in the name of Jesus Christ I'm bored in service alone. My sister appear on Facebook. Any kind of woli e wa lana. To give convention, but emi Oluwa ni ki wa nbe laaro yi. O si need the anointing on yin ko. Meji meji mo fun yin. E koko bi anointing on ipade mi lori Facebook. Kini kan be ti mo fe ke se. Any kind of yo so fun wa. In leti so bayi. Because in ti mo fe se o yato kengele in be ti so lori afefe. So to ba ti di ago mefa bo nisin 6:30. 6:30 every meeting my happy and life combined service la ni gbogbo sona church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba si lekun sona church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba si lekun sona church ah o ti di alike gboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo verses fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atorun ojo Sunday ni climax ipade yi oni iloni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook o dekunle Epaphras lori YouTube o dekunle Epaphras lori TikTok woli to si ndu yi ki bayan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu yin ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark birthday awon eyan tin ba mi ki e je nkokko se kin to ki mo nbo engineer awon wo ni benbe na
1: today na your birthday come and dance o today na your birthday
2: oh yes on ta ba se lekan lodun odun ni o tori bibeli wi pe ko wa lati mo kaye ojo wa ke le ma fi okan wa se pagbon ide patakire ti pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo mo jo Comfort Life Mission International nipele eko se da idunu won papo mo pastor Mrs. Odekunle Temitayo fun ayeye ojo bi won to ko ni gbogbo ojo kesan osu keje gbogbo odun happy birthday to you pastor Mrs. Odekunle Temitayo olori lorde prophet Odekunle Epa Pras baba mi o gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipele eko ni won ni inu wadun ayo wasu abayin yo ni last year atudupe birthday todun yi to tun soju wa melo la fe so nipa pastor Mrs. Odekunle Temitayo se ti wa pele ni word of motivation tabi bi a se wo won gege bi awoko se dile alayo adura wa ni pe olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada ibi giga laye yin eni waju ni e oni deni eyin once again pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipele eko ni won da idunun won papo mo pastor Mrs. Odekunle Temitayo fun ayeye ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi happy birthday to you we wish you long life and prosperity igbadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe
0: oni loni je eni abe lowe gbogbo eyin omo olon te ni anfani ati gbun mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba n kiyawo mi e ba n ki e mo ba n ge e mo ba n e mo ba e mo ba e ba n ba yesi e mo so pe woli odekunle oko re lo ni a mo ki o ki n si mo to gbon bi n ba wa gbogbo eyin omo olon e n bo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbowole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo tun se si waju loni enikan ni se won gbowole awon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die die die die ti o bi wojo Sunday niyan and Sunday ni oje climax isin eyo kan na lani lojo Sunday gbogbo eyin mama 3065 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe o ojo Saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yan nikan gbogbo eyin omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola Friday now eje nse bayi gbogbo eyin omo Olorun mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to ni yen
3: baba mi teacher mi oluko mi woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o mo jo yin lati osogbo ni o mo dupe fun bala imi mi lojo ti yabo na re to wa se bedi ni 77 ojo yin gangan ni mo jo ijo comfort light nisan ah baba mi lati odo ti mo si jo ijo yi emi mi bale okan mi bale ah baba mi inu ponju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lanti mi ni mo fe fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin le ke sa lo won ni wo ko to lo ja lo $77 church kan ta awon omo lo sele ni won awon ma n wa sodo ni $77 awon ni yabola re fe se birthday lola ja lo jo n ti e fe gbo to si oga gbo to wa lo kan re yo lo ah baba mi mo ti koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni n ti mo wuli yi o n ti mo nkan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon aunty mi mo ni ah wuli gidi wuli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi balẹ women confession isin ti mo ba n dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba n dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years bayi ti mo ti marry mi fi gas dana ri ina gini ya mi mo da o wa ya si mi lese bi mo n be yan mo mo bi awon omo awon eyan kan ba n ja gini ina gini yen mo ti ro wi pe mo lo ya ju laye ojo mi toju baro bayi awon omo ni jem no school nigba ti mo lo si market fi confession isin ti mama don da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo emi o si ti fi de gbo daada tori mi lo sugbon sugbon ko kan ti mo gbo nsoko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo eyi ta san fi yoruba so o san gbo mi lara bawo sogbo se jo to sinu wadun ti mo mi bere oro yi mo soko aso mi tutu ah mo wa wo pe looto ni awon mami o won le mo jiya late laye won le mo jiya late n ta ri la mo nje mo wa ni so pe oto ni na ta da oto ni ti mo sare bi fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ba send e ranse won ni kilo de mo mi mo ni o ba so wo lo wa lowo yin e ba send e mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra gas ni na wo ri laye ni yin ti e mo ye to le to tori mi o ti eru mi igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na tele keji ni number ni 155 mo ni jesu arugo ojo o asigasi won ju bayi lo lati 23 years mo ti marry mi na ori inira la fi mo dana onje o ti je wa ka to je baba mi bi mo se ra gas ni won di kan ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo sana si gas baba mi awon mami late lo school mo late si o won late lo school mo o ko wa si eto feel gas baba mi ti mi ba won owo feel e o won feel e 2004 ladugo wa bayi nisi mo feel e o bo se je 3kg late si ti mo ti ra oni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mami wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba jeun lasiko ma le je tele tele a fe na fe na fe na ma kun le bayi ni mama fe na oúnjẹ ó ti jẹ mí kí n tó jẹun ẹ bá ń dúpẹ lọwọ mama o ẹ bá ń dúpẹ lọwọ wọn o ah ẹ bá ń dúpẹ o.
0: ẹ wo bí màmá yẹn ṣe ń sọ wọn ní bá wọn dúpẹ ẹyin aráàlú ẹjẹ àjọ dúpẹ lọwọ rẹ ẹjẹ àjọ kí onísọjọòbí lónìí wọn ní yinniyinni kẹni ó ṣe mí bàbá fẹyìn sọwọ ọtún tá a fẹyìn sọwọ òsì téèyàn rìn lẹyìn lẹyìn lọ sílùú ìsẹyìn ṣe báwọn tí ò ní yinni àmọ o àwọn tí ó yin ni wọn ó sì padà yin ni ẹ jẹ ń pè aládùn ní ìyàwó mi ní jẹ bẹ ẹni ìtàn ìyàwó mi ní jẹ bẹ tèmítayọ ìyàwó mi ní jẹ bẹ èmi mọṣọ ní olùtì àwọn ará èkìtì wọn mọ bá ń kí ọ ẹ wo ẹyin ará èkìtì ẹ wọn ti wọlé sínú studio engineer ẹ na máìkì sí wọn lẹnu.
4: ìjọ òbí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó láyé ọmọ ẹ̀dá.

0: adorun efe keji la lisu o ye ka ka yi ojora ka yomo kan ra supa ogbon ohun le jojise olorun alaye ni omo bibi irona kota lulu adolu pile ekiti pastor mrs temi tayo e papra o ya yeye ile oko re pastor dekunle papra eye ti boy eye ife oluwa eye oluwa sin dara eyi limi dupe lo eledumore su o de mi nsi sun de rodun layo atalafia omo ewe otu omo roro jo ori jo ke wi ba ti do tu re le la oro ila itugbo tu gba ke rororo omo amukara sogba amukara sabe uje kara se meji tere lu koko lebe omo aji bolugbala soro omo lebata ka lo kabo lojo simi lule oluwa kete ojo comfort life mission international ado zona church ak olorun ojiji ati zona pastor ayodele oyekunle ati kete yan ira ojo nipe enupo isu wo ti sodun wa sopon re laye wa gbo wa to ade ori re asi lojiji amen yan olukede ni kete ojo comfort life mission international ado zona church ak olorun ojiji
1: mo ge mo ya yen lenu ni ngba to ni bo nki mo wa lo ba nwa won ti an mo lu ti an ti bi mo lo si lu baba re iyawo mi awon ara ilu yi ko se n to le mo monkey bi ara ilu eni on loje ni won mo ba nki o gbogbo eyan ara ile le ba mi ki o enikan ni ehn ko ni pe ti ma fi number re enikan ni saka number e ba n ta iyawo mi lo re e ba n bun ni nkan e ba n se pe gbogbo eyin te n gbadun re orin e na la fi n dogbon mo n gbadun abo ki n to fi number re sita gbogbo se n je ti olohun gbogbo eyin omo olohun fowo kan waju ori e mo so lekan na bayi loluwa wi ogo re yo tanna koni pe koni jina ti okiki re yo bere si kan enikan ni e fe fi number won account number re re gbogbo eyin omo olohun e mo ba n fun lebun eh won ni yin keni o se mi e wo account number re re o odo meji 59 50 25 18 odo meji 00 ni je be 59 50 25 18 access bank nigba ti o ba re eni to je pe o n gbianju gbogbo nkan le yan ma fi ge won e ki lori facebook e follow re lori youtube e follow re lori aimoye eko lori sirisi mo kan so pe an gbadun yin lasan o ni mo sise fun yin nipa temi e da pada nipa tara binu eyan se mo dunun e ja munu edun loni o n lo lojo obi toni gbogbo eyan omo july eyin le loni e gbadun ara yin e enjoy ara yin mama ipari owe
2: emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da ni da kankan ah gbogbo awon to logun le nse a je fi won le nigba ti jesu ba de won ri bero se po leyin yin ya ba se mo po jesus ti un na la se po leyin yin ni ijoba orun won mo wi pe ki se re baba mi o mi o dese mo mi o dese kankan mo emi mi bale emi mi ba di jesu ba de lo ni baba mi o kan mi bale o ko si ese kankan mo e ba n dupe lowo mama o wo ma kan fe so bi mo ti dawo aso mi 50,000 mo n po ni mo bọ̀ ni wí ní wẹ́mà ó àjọ se ni lórúkọ jésù àmì ó dàbọ̀ ma.
1: Màmá ni mo tó dáwọ́ aṣọ mi aṣọ women convention ṣẹ̀rẹ̀ bá rí bí ti home blinking ni sunday ó ga ìwọ náà sì lera tiẹ kó tó wọ sunday gbogbo ṣe ń jẹ ti ọlọ́run sunday ló ń kálukú ọjọ́ mọ́ fi fine èmi gan bọ̀ sínú aṣọ yẹn mọ́ gbádùn kó tó di pé máa bọ́ sórí facebook ori youtube atori tiktok ki n to mo bon church finally eje mo fe gbadura fa won kan laaro yi ki n to se yen olojo bi gbogbo ti en so le kini wo na fe fi dupe loni ojo ayo re loni ojo idunnu enikan ni se mama nbe nu studio ni o nbe bi o mi mo boya yo le soro eje m gbo engineer e fa okun mic yen wa eje ana si lenu wo boya o le ri nkan kan wi binu e se ri loni binu e se ndun e ja wo boyo fe dupe lowo awon eyan ni abo fe dupe lowo olohun

na mo se bi yawo mi be so oro ni o e mo pe orin ni o busi o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da pa ekipada se lenu.